He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

wa kite rangi ko te aipauri ki te whenua. E ko te hono ki te kā. Kingi tū heitia ki te rangi, ko te kuini, ngā waihono i te pō, ki te whenu. Kuini o te reo Māori, kuini o te kotahitanga, kuini o te mana Māori motuhake. He ku waka mārangaranga, kotahi te manu, ei tau ki te tahuna, tau atu, tau atu. Ah, kua tau maira, si hei, mauri ora. Ko kura haupo te waka, ko pō hurihanga te tangata. Ka titiro ki uta, ko muri whenua, ka apita. Nā pō hurihanga, ko tōroa, ko te iringa, ko tōhe. Hā